won ni ki ran ti asale o asale na ma se eh eyo baba nta wa to fi gold o sere awa oni sowo ni bode o dile Go angel, Abuba. Yale kwe. Ama lole o. Orijala mabo. I want to bring people back to Africa. To Egypt. To black. Orijala mabo. Orijali. Opalombejo ladona to se diwereke to se diwereke to da fun la de yoriju la de yoriju lo saya iji ogbe lojo ton fe no rudi wi ti re won ni ko rubo obi ati yo lo fu rubo latojo na won ti fu oro re so ti e o ati we adagba e fe ni yo pe ti ni ati we adagba e fe ni yo pe ti sa the land that gave birth to writing, philosophy, science, religion.